ne kira me saa ti me to wode mo saa be be fie ama anadwome so dae na smako pia so da kesi ne ni pa obi a wontaman no mo to sa nyumi ne papa kesi atia kwanwam.

na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia ya fu esse nya radi adumwa nkame ni magwasio esse sadie ni panina wo radi.